Hello, Bishop. My God. Apo. Come on, say. Then you may see. See, I know what you Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. You may see. Bishop. And Rampai, you know. Me, I dance. DB, baby, and son. I wonderful. Me, we be that. Me, Timo, I say, so for no. O come, mom, woman, number. Me, Joe, mom, number. O come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, obi a waje osika obi osoro che nhuma yade nhuma wade no nhuma yade no ha me aduade di mso ye ha me nya sab ko to bishop ye bompa ya no wie na be 530 na me se me fomada na me sundae se me ne ye npa mi ansa na ye nam papa ko kura bi wa nim na me ne me nwa bi eba na ebe hu se 50 persons kwensi no na da fam na papa na ye mpeso papa na bo hu se ye fasika no na papa ne kwa jene che na me nwa se me fasika no me fa sika na ya sika na dane 3 dane 4 akoda na bebre kwensi nko an bebre na sisai na egu botom mo adu ti ho na me ho se mo ti mi nu apie wuro ma ba o ba ba ko be ma ba ko ni atadi bi a me hye no atadi na botom nko an kwensi nu ba ba botom bre be pa mi nu o ho na na o dro na me ka kire no se me se wo ya ba na egu kwa me na ifa ye nti ye na o munje na me kota adwe ne korampo na me se sa dia o mun fa adwe no nyina dai nka am no me se da bi o mun fa adwe no to pese me nware ne sister no won sha taje wo tete bi o pese me nware sister na me se yo nti na me se da bi da da bi ti me nua no na o se me nua no so won so be ware me nua no ana fa afa de me no mun pa ebo o se ta me ebo mun pa ye no ka se etutu ai dane sase no me ye se ya no mo no tetegu me yesi ya tetegu wo ya bebe me na mebe me pega me sase na me ka kire se me se nyami uno me se mo tiere ti wasa se sude wo ti wasa se pa sofo faya no me tetetwa fam faya no tetetwa fam faya no tetetwa fam nti ama me bedwane ya kwadi me okra afede na menua no o ma yirim menua na ya wade na ma no ma menua no ene ya ware de awo nti na me su me medie na mi su bara mo mi su na mi su me de magi mo ba bi obetele bia won se mi sane se me banko mi nfa no me mo se na me se fire te si aboba buo gitingiti no na akwa no so na sisi no na sisi no mo mo nyina san na me firi me dwane ya ko firi popa no so me firi popa no wi na me se mi gino ma ba mi biom nti last pa last dan pa last pa ya no na me se fire fire fire five times amene mo no na wadane wo wayira so mayir menue ne mana wara fena me frɔ ne me se da da umbo mpan ma menue no ana ka kire me se me mbo no din kire na me se me kase me bo no din kire wa na me ne ase ana o se me ngai o bo mpa ya ma no o bo mpa ya ma ye bi ya ne se o ma ne afra na menue no so ye de enye na wo ana edwene bobrem na mani ade nsare bo mpa ya sa me se me se ponwe adan se jere bebere nya hu dia me no beka nya me nya me ka nya me sero pa pa pa pa pa ke bi me ben wa me no be din pa pa pa pa me nyu na me ne me din ko fara nya me ka nya me sero adan se die we nya sa me ko to wo kra isa nya me ka